lele maume ngulale le maume yonse kangwa ngulale le maume ngati ngati yili unzwe mulele ngati ngati si ajamulele manyamalike fifa michozi wa demi.